Ati yana polikirwanzu ni mkatu kwa mwesipa vichitulu nungisubi katuano. Munda mita mishumulungu na butembo. Mwesipa na wahe shungulu kuchikuhi.

0: kwanza mama.
1: Bema hii.
2: Manake badi ni vya kuchokesha.
3: Mama.
1: Manake chile chine nutunga litu natakana mocho.
3: Mama chile chine nomie chaka chana. Chaka chana kwa yungu.
1: Eske kweli kweli.
2: Nusaka baona.
1: Banga mshaka baona.
3: Baruha yopeke ya ndekaka kewa getu silungi. Jweni ya ndekaka setu silungi.
1: Baruha ya ndekaka mbomu silungi. Jweni bibi yake.
3: Siki vile tunjwa ya ndekaka.
2: Apana. Ulisomaka na bure.
3: Mutumishi nari kuna nasha insistia seme ni hatuta longa.
2: Baruha ikaonekana.
3: Baruha ikaonekana.
2: Ehe.
1: Nariyo.
3: Sali semaka, alisomaka seme. Mukanga mesema tito silungi.
1: Dema hii. Nikiwa hii problemi tuifanya ni nini?
3: Ndiyo chajiko pale tu.
2: Tuande kule tu.
3: Tuande.
2: Tuande, tuande jua kweli yote.
1: Lakini, mbwa ni kuambia kitu chimoe. Yoshua, ule ni mtoto wa bato kwanja.
3: Mama ila.
1: Rosalie ni mtoto wa bato. Usi mgondeche mumafikiri.
3: Akegonda mumafikiri.
1: Kumbo na kosa cha kumupatia, lakini kumbe na hakufu mumafikiri.
3: Ndiyo mama, akesikia mafikiri.
1: Wache kuhate, wache, niti, sikiliza. Wache kwa tekana kwa chakusamu tembole mganga utengira kwa kabu anaki. Kwa jutu lindeka mfungisha, kule njoko njitu tajuhia. Na kama kwa likweli kwa kabu anake, kama hivi kabo. Kwa likweli tu kama kwa kabu anake, kama nalalalaka naye.
2: Indipo,
1: hivi ngeri hivi na matuturishe mambuzi.
2: Indipo yosua.
1: Hivi ranyi hivi naitaisha.
2: Tutezi ndafika na kule, na probleme na iko kuweye.
3: Mama,
2: tena nuko na temasemi.
3: Shangame sinako probleme.
1: Haona kwa probleme.
3: Sinako probleme, mini kubie.
1: Ehe.
3: Bo, mama tuende. Jutu sifia kule na nani na banda tuyako tena ngine.
1: Nani, mama. Mama.
4: Hahabe.
1: Hapa, hapana waya, niku naita dema yako. Niku naita dema yako.
4: Tu nuna nita kamo. Na roni, pala, mawaza.
1: Hapana we. We njo, wanyo niku naita.
5: Mie kwe mama.
1: Nete, mukia, tuande ngalia kule kama probleme ni nini. Kenyileche wanawaita. Yapo nyileche wanawandiki hii baroha. Nasiki.
5: Sawa mama.
1: Jutu lifataka hida na kuole mo. Ule mpastare tuti naye kuye.
4: Mute muna. Mo.
2: Dekila. Weye, usikuwa na sema kubia wakubwa.
1: Uko na huko hapa.
2: Bakia na huko na pigi.
4: Inaiveka manjelo nabio.
1: Nini?
4: Inaiveka manjelo.
2: Vinini tena?
5: Mama msiku, munajua huyu, tuende kwanza, tuende.
1: Tukeana manjelo na tutakuletia kuyo.
4: Mie mina kulaka tu vitika.
1: Na manjelo kama tunayona, tutabasi, basi wadi. Tuende.
4: Nakalanga.